0: 命。
1: 喂，胡大哥，走路吗？走路呢？俺哪能你给这个兄弟呢？你那家里两个，巴里曼干当，干嘛？巴里曼干不？Ang kumpulan sa doon lahay kawarga wa ang ete ang handung ang sa doon lahay kumpulan den sosoh dalam hanya mereka mengang
2: indah rafa indah rafa
1: indah apa dang
2: indah wa latin acting papa
1: ang kanda anda ni
2: indah adu rafa
1: ha
2: swear swear indah
1: swear swear apa dang
2: indah adu rafa
1: kamari yang
2: kamari
1: indah rafa kamari yang

Hoshi koang yo kono. Di ate batang rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enak.

Batu sombong bana dia. Kakamah dia. Lain namu udanta. Otoda lah iko. Udanta pulang yo.